0: abalondoozi abayozira okulondoola ensonga adikutuuseeko wano mu ludegere The Chain.
1: Kale mukago omulungi edakiika diwezaana na itaana naedivire ku ssaawa 10 edokunkya okunaku olwaleero. Ikiriza tutandiikire wano enteekateeka eno mu kalondoozi waife, tusobola okuba nga tutandiika okulawuna ebitundu ebitali bya nsambu ndala. Wiikendi yaweireku, sabiiti etandise, tutandiika okola tujye mu maiso okuba nga tulwanisa obwavu wano mu Busoga. Wabula wenawena ali kwenda okulwanisa obwavu mu Busoga atandikira makaago, katujye mu disitulikiti eye ganga tunoni kalondoozi waife ali ebuuyi gwe yatukobere ku nsonga ez'omwisirikale owa Securico agira maiso okuba nga yeenigira mu nteekateeka y'okuyita owa boodabooda ng'amuteebereza okwenda mukyala we. Byabaire mu disitulikiti yeiganga. Yes, bwana ogwanga mu Rishid.
2: Yes, omusaala tuzaime Godfrey.
1: Wasuza otya ssebo?
2: Nasuze bulungi, mwasuze mutya Basoga?
1: Eno tuliyo iganga bukyaire butya?
2: Iganga mazi gamiranga na biwobe. Olumalirira luwase tuliko ya kampani y'obwana Kyewa. Amanikibwa kunga muzaale Yusufu.
1: Yesebo.
2: Ono nga akuuma kwadiwe ya mukitundu ekyebugabwe mu disitulikiti y'Iganga. Mumuluka mugomba liye na kigo mumuluka gwa Bulubandi. Yajira maiso n'okuba nti akawuka yasinga kuendo kyenkube damu
1: otyo.
2: Yajira maiso n'okuba nti alabulowa bodo no akaseera kawezeeku amanikibwa ku nga foizo mpoya. Olw'okuŋŋendera mukyala we gwebeeta Susan Namate. So munaffe gati bamulabula akaseera kaweze.
1: Yes, sebo.
2: Waboda yasula yugwana gamba ngalemere ku mukabene.
3: Ngalemere kuna mate.
2: Ngalemere kuna mate aleme izamu. Akati waboda vwale mezamu ni ajame sino kuba chamula vula. Yako wati muna wesoni womuntu wange. Bye mbita mu bingi okumutuusa n'okumufula kyali.
1: Nwanabewo.
2: Nwanabewo nga bwe ddi nkyagana fatika wulira ngombe.
3: Yes, ebume na mumpe wo.
2: Emunge mme na munge wo.
3: Yesebo.
2: Owa bode ya sigarale ne izamu.
1: Ati nze tire kula.
3: Ye bwe inu ka igulo.
2: Ati nze tire kula andi wo.
1: Yesebo.
2: Mpaka tu wabode bwale mezamu. Owa siri kwa kere kunche ya banti alikulondolo mfono. Ya fwa kumulimo ya koba ati uwe nkumira oku. Nje mwene kwe chiri ya gange.
1: Nje nkebele obo mu ya yatu usi.
2: Nje nkebele obo mu mbebaliyo.
3: Kono ya koze igulo.
2: Kono ya koze igulo.
1: Morishid.
2: Mpega ati buka kala kala. Halikuwa likira ya asula. Hama ya kata ambula ati ukutuka. Ngapo na imipira na pichi pichi.
1: Ngomu ya ya lipoti nze.
2: Ngomu ya ya lipoti nze. Chikomebuna chomu ya yono eriyo ogwe yakresa pichipichi ya makuwa adina uwe ndi kujaku
3: ye kolo tiyaje na piki
2: kolo tiyaje na pichipichi
3: ya gisira kumulirano
2: ya mule itawaka ya mala ya achuka ya ni pichipichi mtipe katu masikini kwa watuke eka umukuli ya atoroka ya vita mumuliango ugwe mandu
3: ya ingira mnumba ya msaada mwene
2: ahanti ndiye kusetuli ya mbozi
3: otio
1: setula.
2: Mpega ati buka atuka, ono ya vita inuma ya harumuka. Ono ya vii mama adio wa sekuliko. Ya tambulo ilo, aile yu kumulimo ujio kuno ne mundu.
3: Tiyala gambera ntio vayi nachabu gaine.
2: Tiyale gambera ntio vayi nachako zo, ntio vayi nachate gaile ku. Mpega ati buka atuka msente ye bugawe. Ya mule ngera. Ngambule ntio busu ngubuli ya kama gezi. Muno msa gaya gemechivundu. Ya kubomusa adu na amasasi adamu vila kukubanti avambula mwenzi eno obu omele avanji avantu vile kuonda polisi yomchibu gecha iganga ngedungu wa mdpc baru muka dambua ukutu kakusaiti kukunja meso nukubanti babu na ugu vile ila baku lao umulamo bakutu wala mwigani kere iganga kukunu nengeleza kulijia mmeiso. Nwa siyo nikuwa jame shiroku wa antiwa mgema alimu ituda. ngabali kumubuza lwaki kye kya mutimba kuba nchatu kubo muntu amasiso kuita akuna gali eiganga wala gabile eiganga
3: yee
2: mpeka ati okwe yondero uku iliyo omuntu ya gani gwanga yetuze nisa weno echa muise chikadima taka uti mpale daba servensi na mwaga ine kumutinga ilide mugua kabugunka ni umugua nga nebio kuli ya vili wansi vili mkontaina umunde wachina numuna ya kumizu mka gabuso garu yedi yomuuliza waife nando kusigia itifu anani mtu mvu kone yetuzi alumi ya ka avili netanu avili na mkaga yetu gire okuli ya lesono jeje nga pedenti wabango ya kuli mkudorue na chigo yeri yorugudorue kili ya kupedenti yao wabaka za kunga mkalitunsi na mwaga yinu nga jile miso nukupa anti yetamu umugu ayo godi
1: yesebo
2: ensonga tino dikali matanka ni lwachi tuatusewa huku ngumuvu kono yetuze
3: nga alikule ngeda
2: batu ngegedi ya mugu wajia kwa sivyo mungoto ilikuwe uonisi za bantu banji
3: nga gulikutia
1: guwaba ile gutio guanga
2: nga gusivye timi chagele kakene we katulekele agari yokuwe nga majini mesha nukupa anti manoneza kumsongeno anga ya beme vio kuri ya mkontaina ya taonebaga ya itila ganti ya vile ya kainu kwa kumilimu ya korela ukuja mesha wakuba ya jaku ya sula uwa umule mwuku ayo mugu wakua gile wako sensa uwansi ya vile konta na dia lirile mwe mele na amadi ya mbira tia vile nungi mchibu chigi ganga liuli liba weekendi ya vile ya maziga na liuwa vile nukunga kwa songe indi
1: ogwanga katono kati
2: yesebo
1: kunsonge yo wa security baamugema ati baamugema
2: abebyo kwerinda baamutwala ku police yemu tubugeche iganga ngo kulondeza kulija meso
3: atabo timuchala ke kai yaliga
1: eno mchala yena baamugema kubanga ne yaleta ebizi
3: no yava ko mutema
2: yaleza kukuba anti arumuka wabula baamutaiza bajja meso nokuba anti baamugema kwa anti ne kana aluzala bajime sana kukubwa nti babu uliriza ya bakumele kupolisi nsonga ichi ya kukubwa kukubwa nti alieta uwa sikili kono uwa kuboda mumaka
1: kukubwa msaada
3: babere mapangisa wa reba Zimbabwe iwe
2: babere mapangisa
3: yee
2: yesebo
3: ok
2: deni nja kusemia nsonga hivyo senti vahero si wanu
1: nga tumaliriza
2: iga anga ide mkwete mate mamba kulembezi vichila cha NUP
3: etia
2: engeri jeba gabi ya mukadi ya ikuwe unisa abantu ila tuwawele kuaba muku bafutu soja ya zinga bali kubaba kulembeze mupati
3: okuba kuba mubigambo mukulwana gana ngumi
2: okulwana gana ngumi nukuba kuba mubigambo
3: batia babenda ya naka idongo kumina
2: mawele kwa somo ile nchio muku bakulembeze abagaba betu na registrars
1: yes
2: mchimina chayeni yutu mdisu kie iganga
1: Njabe
2: da kukutanga ni ifo ilo nga sababu abantu MP ya venda okupa wakadi ya NUP ata nga wanaba ndi bani naba kukachiko tibia nda kuri ya nguzi era listi da from adamiru ndiye vile ufu ireku era chiguru sa usiba adi wakania baki edo mfu ya diko zemunye nengu umutu
1: yes ali wabaye nda
2: ali wabaye nda idu kila anti erio akata ambike na somola
1: yesebo
2: nga baina kukande ligo bali kubile isimu hukumu diya kadi ye kaba wakaka ireke sente
1: bamwe kadi
2: ye chibina
1: ogwanga
2: wanji godi
1: nga yenda buwe mupi buweru si wani
2: ayenda buweru si wani kujialo
3: sita mweli kwe sente
2: eri kwe chalo chiala chibine iganga wano chalo chibine active ino bovoli ngile mbibu fuzibine iganga lakia tana chirugu
1: batunda ina mataka
2: batungine amataka
3: obwezo obwe misango bulimo bachi amana lya kumpaga bi
2: mbega kindi kuidira
3: ehe
2: echa nti ya TV no yali yo contestant ya sabakadi ya NUP yaba no mwana foot soldier go bawamba kuje buvire kuba musiba ku basement bali ngabona wala kuwanira kadi ya NUP ikadi bali tusabaji wo wundi atali foot soldier abana wakoma nti betu jine chintu kichiruani sa batu sirye kadi yifu wajio watu omuntu ono ea kaida duzi aye mbu alina guya wako akasente mbu ukoma nti mamu wa kadi ya chivina So God ya songa da NUP betimitimiemu abakulembeze bali kubagana abantu bali kuende nguzi abantu bali kuende nguzi bakujifumbirira
1: yesebo
2: so ye kibina kino ye kijja katusabwa katonda inga utaruwa amani kusomidia mu bigambo mu kuwana abana waliko manja abakulembeze tukakate mamu ofisi ofisi katambula ni stamp driver registrars
3: womwagana akugundira ku
1: kasaba agana kadiru
2: womwana womwagana akugundira ku bali mu binu hero ye babanga akutera ku stamp ati bijja njinezo ngai ndi tiba vieti nze embo vieti ngiti ya veirewo mabeze ngao bele kadi nti godi wana asano kuwe kwa kadi nga makuwa kadi makuwa nti mkabi atu kanwa oku mwima kadi nga tiba jikuwa
1: yes
2: mafutu ya chabali kwa vanti kino chandi pere tono kwa vanti pate guwa idu kila bako vanti mte ugundi pate no chige ndi wachai chakupa ndi simba mila ndia kuzwa wansi aye nti yasonga jabali gaba mkari ne ngeri jabali gaba kadi ya ndi ya tila vanti kwa vanti beka mwe chimpu chino
1: bali kulembeza ka senti
2: bali kulembeza senti mbuwa tambula ni fwailozi ya kati wegodi yoruwa tuwe simbi leo wa tume simbi leo wanatikandide uwe
1: yes sebo
2: tulime mbuzi otunde nkuwe kazi
1: kale tuwe yazi za wano guanga morishidi
2: yes godi
1: tuwe yazi za wano guanga
2: kale mwe mbulunji avala yudana
1: oline mbuzi otunde nkuwe kazi
4: nupu eri ekintu kyebeera bira nti ekikubimu kubyafuula ekibiina kino okuba ekyamaani bayidira ku musingi gwa kulwanisa buli bwanguzi ng'ekyo nikyebasinga kuvumirira gavumenti kyesinga kukola ng'ate kiba kituufu era bafu kaino popular paalamenti bwe yagabanga esente simanya kujja kunone simanya mujje munonereze ati
1: nino kuwa ba commissioner
4: ati ba commissioner ati echo chibi mudize yo eliyo ni milioni dali makumi abina mwendo wabali balijja kuchusa chi mu constitution yao ebya tujikwatako ne eliye sente dindi de bafuna muku kwawo chagulanya abalagira esente badizayo so baba irenga batambulira ino okukugoba kukuvumirira obuli obwenguzi wabula okusomoza twasobira okubanga twakufunye mukalulu akasuba ilo kubanga kawele kubanga edensonga daba ile cited na dana igangao yali woku nga bamu lulenzi akomanti omukuru Kaluya
1: yes
4: ni MP wa
1: Chigulu South
4: wa Chigulu South yena yasabanga abantu ki yasabanga abantu sende na bamu yali ni wano ku radio wenenga ni wali kubiyogerera
3: yali regional mobilizer
4: aha ni mobilizer so kusomoza kwa bere ku TV no era tuwabona naku no musade yali lira ku TV gari komati sente yadi wayo esente de badiria
3: dali kinyeko yena bakobatu ni the same concern
4: obo kitegera so obuli obwenguzi webanga ngeri ekibina ekiri kubufumirira
1: yes.
4: Kabiri atene kyesangi bwanga mu kibina mweno mu bona bali kuli ya mwenguzi aono entandi kwebe ekibino
1: dali kinyeko tine yawandike baluwa akano na kuna akasemba yo ba kali kali kakobanti am corruption free man mu ngeri yetu
4: buti difuriti
1: yeta yenda byanguzi so kutegeza anti engeri yo gabakadi mchibine cha NUP okuva waiguru paka wansi yandibanga tiri shua aya ndibanga eliyo tierimo chintu kidogo
4: yali mu kintu
1: kidogo sema nero C1 omusabe milioni namba ngo omusalo mweza alifu na mtu alobo besingira
3: kuchipo gede sente ntono
1: akakaira akalamba
3: hey, kuchipo gakuli kuchipo gwa mtu atondele taka ku 10% ngashi ya mali
4: unaona wa 10%
3: ayu limo byalo
1: mchalobe
3: mu byalo
1: mchalobe zira
4: yo tsegezeri bizira yo oba percentage yekendera
1: no mchale yo omuntu tayikiriza kutola 10%
4: kambuze kankubuze bizira yo oba tibikirizibo
3: bazira
4: ku senali kuwe batunde itaka percentage ngate yirago bisewe ibanga ngaye 10% yakola
3: mwami
1: azedi dibutinze wenkulire muzeyi wange chiamaniero C1 nga okutunda itaka tidukira anti waliwo 10%
4: Nze n'experience singa ku 10% mu kyalo ewife bugobi
3: mukulu azedi ulira ono muzeyi ekiyamani rosiga nzo wange voice chiyamani ku kyalo buti galiko di ready ndiye dey dange do tunda matakanga nzako lenda gano
1: sebo zena na wandika ngenda gano
3: ngandika enda gano omuntu bamuletere milioni 5 bamale odileta aguze we descend tibadi game ya aguze direct we descend entondo nebisa lebisinga balma ari gula bwa di game bwa dibala mwate adiga ngachi ya mani
4: chi ya mani ya confirming
3: ya confirming sentence
1: ya diwa atunze
3: buti chi ya mani cha akola ni chino amalo wandika enda gano mwaseini ingako sitampwe baka wamalo wandika gano ajana aguze ya mtu na kusitampwe esente doa tena ukuma tolaku mitu wala abili ikumineetano
1: olibo na
3: kubialo aye mtauni umana kata ya kukule poloti imeka milioni bibili
4: kati kambuze
1: 10%
4: ye milioni esatuwebe etia
1: mitu wala asatu
4: edesente badifu na mubialo
1: be
3: kisinzira
4: kubote yeye wa imebe because nzendi kukobera on several occasions nali kuweba li kugule itaka
3: kisinzira
4: nga nize niku ndagano zena andiku
3: walikuwa bade
4: o lesente badi wa eros me akutera kuatia sitampu
1: azedi
4: ukuto laku nga tomu involve
1: ujadu senda sendo kuno ni akutia mani eros si wanu kumpe wokuno
4: wawa wewe
1: wife wana wana abawo
4: mufundishi ya maa
1: tubuze kunsonga ya 10%
4: uliriza ainzodema ainzodema because I don't know deno 10% yeriwa eriwa mkonsushono wa vene nabajia kuri ya tingira obo uchitegira so asobala no kudema ni wabake yali achikozeku obo uchitegira but bafuna sente
3: muna chiamani wango kulutu tiri wana nama kulutu chiamani
4: luwacho wa muta unimu naba alikuida temu esente ninji aha chetuli nokufuna twalifuni bantu bali batunze ku ni chama ni twafukali twalifuni chia person mwene twamala twafuna yoku kuno muntu ngayali atunze ku kuitaka
1: kuti nini obona wano mu town walio bachia maninga tiba 7-10% wano mu town recently nali kwa wantu nga bali tunda itaka chama ni resu 1 tiya 7-10% wano mu town
3: yala mlabla
1: no yakobati ya batu ndaitaka ya milioni ngei 5 kumukaga chia manyero siwa ni yakoba atunze no yes atunze atia mpako mitu wala abili gonka ae nga bolinga 10% jandiwa ile mitu wala onkaga walio bachia maninga bo bamali alia bakolesecho ya bachia maninga bojo gira na ye nomuko bilo tumuna ABCD akuba antu bwechiri kiti mpaku chiti
4: omalo sasula ababa ile uo
1: ababa ile uba mtu walo bagolola
3: muna ndikuno na namba ya chiamani kango kulutu eli kuisimulie baby uli kune chiamani yao
1: tubaleke
3: tubaleke kwa na confirming
4: chiamani mubaleke
1: mubaleke
4: baje kuikeza cha ifa bantu baifetu bakolera kubwirire
3: kisinzirira
5: tujani we chinana na munana katoneze mukaga busabero yo radio ondi kumoyo
6: Mukagwa, enimiro ya ife ya duma jatuwa semba yoku simba ngevo nekapu kalamu. Ochidi inga kuchaloko na kuona buli muntu alipogera ku nimiro ndaleno.
7: Necho chene, bazoka akuwa duma kubisamu emiru ndiebili. Oba madiga toni obo msana guwase. Eisa nulia emiru ndiebili mkwano. Muma kungula, tuja kutu alama kola tugali sente da ife. Tufune muamata.
8: Hey, mkwano gwange, zena season yeno, nija simba bazoka.
7: Okufuna amakungula malungi, duma kubisamu emirundi ebiri, empekeda adumediri kumutindo, edigumire cheya nendwe ire, namakola malungi agente, simbensi genunje ya bazoka, esinga ya amani, eri abalimi abakukutivu, ngakataya gani wa maduka agebi obulimi, agesigika, agakuli okumpi.
9: Olusu gandiko season 2, wuna kubye kodi. Ndiko olugendo lwo kuwangula chape cheitaka buti nga we wandisi no mutoro mlala gonko gwe sente osobola kuide wano ku reception ya Busoga Royal Radio obo kube ku not musambi tan musambu not mukaga abili nandala chinana na munana olusoga ndiko chape cheitaka mungalo
10: Royal Bingo Zanya Bingo Enani Busoga Royal Bingo Masavu
11: Utisana buti Lero, ido, duzi, nirule, nirule, nirule, nirule Ngoko nsabu anusu Nkumi hiviri donka
10: Chori noko la changuino Gama isimu yo, niga star, ibini mwenda msambu Standala harsh Zana kuncho, misa na buide Lero, ido, nirule Uluwani ya mikisage joku wangula Jitangale Busoga royo binge kutusi waku PM Gaming Yalunga mizibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board Betting kwa nifuko muze Ngera, asumula kusobu ongobu Nendo oza
12: Akasano kano, tekaikirizuwa ya kario kuweza Emia kabiri netano Ejobu kulu, zana nobu vunanizibwa Amataka nebi ragiro, bigolererwa
13: Royo bingo masagu
10: Ngabiri na itano mwezi kuno kwa msambu Abantu wewe jine chili kudewa imete mtu Ekali di nchama alabi ya nedamu suga Royal Radio Abewe jine muena Diba lumbye Ngabiri kuku adiki zao Kuchisawa cha olu kuma primary school Iwate wananga kugali Difubu utuka mesinde We kunganye ngabiri na itano mwezi kwa msambu Oido wana habana We batia kagali Nkomi yanti Jino chitia kuwa chikambwe Nore cha abantu weka pianga Busanzi Chisa itaka Abantu wewe mba Luanika buso wa nabukaru abantu babuone abantu babutegwa nankoma abantu bamatovu nabi alobena nene biri mu bugiri mwide tusanukire walala ni radio baba chabazinga busoga royal radio emisanusa bijja kuba yo binji anti abembe babusoga bana bana tuba maseyo wokotaku nokusamba mu mpira kwa mukono wagati wa busoga royal radio sanyuka tv ni timu ye bugiri bino byana bina bijja kuba live ku busoga royal radio ni kulutimba olusingo kubonebwa munsi yona yona Olwa Sanyuka TV Empa kadino Ditake kibwa msoka Royal Radio Dawa girwa
14: Sanyuka TV Feba no dala
10: KCB Bank Victoria University Kampala Black Bull Echokunu echeide kende Ni
15: PM Events PM Events We plan your party
16: Wekwe kwa kuliriza Redi erindala yonka Usoga Royal Radio
14: Bam Bam
16: Uli Reivuti
9: Ono ni kalondozi Aba yozira Okulondole nsonga Adi kutuseku Wanomulu degere
1: Dachi Kali Dachi Card Weze muka gane Edivire kusa wei kuminaibiri Do kuncho kuna kuluwa liru Zana kazana kabuso garoyo bingo Kuncho kuncho kuno Ujema iso kubango tandika weekend Ngo wangula kasente munte katekeno Mana ifali tambla nifege Maisim onige star Iviri muenda msambu star Ndala hasho idaku wangule mitu wala Ikumi ya mitu wala abiri Idaku wangule mitu wala tana kakaida kalambo Ujema iso kubango tandikirao Ente kateke do kuchusobla Mkatu je ewa chea mane Klo Visema timba asoka atukobele kusonge ya 10% Then atuwe agali mdistrict ya idinda Yes buwana sema timba
17: Yes ama kuru wange
1: Wasuzote ya sebo
17: Nasuzo bulunji Masuzo mtemu Wababili mwisuke weekend
1: Alhamdulillah tuwajibise mbulunji
17: Wajibise mbulunji
4: Wajibise
17: mbulunji Yes sebo Tugene kena
18: kena Yes sebo
17: Uloku batu mwajibu
1: semu uroji Kwa kwa
17: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Yes sebo
17: Naibu Nizete sebati mba Krovis Nisini zile kuchalo
1: Yes sebo Yes sebo
17: Nende usoko kutegeza Abataka wanga yubu wambidi Nito uwa inakulu hake vila nkalala
18: Obama inagaifega ize
17: Obama inaga ife so tu tuveyo tukebele nkala redo Kwa mkoba weka kuma setu mba tegeza anti Buso gayono na nawali tuuliza
18: Uganda yona yona
17: Uganda yona yona Tutuli Soka tumuta enzo kwa zi Wakaguma setu wongkali wajio ukebele nkala Zeli kwa gila kuwanga ne wangi
18: Tiku tinu na kulala luongkali watuli na ulokebele ame inago
17: Tuine na kudiri ndoza lero ne ido
18: Tine ni wakukebele ame ina mungkala
17: Yes, nilo naidu
1: Yes, sebo
17: So kakati, maji wakebele amaina Mbona bama inagaira So nye nasemba yo Tuna wako bantinze mbukule mbezo wangenja kuwa kukula vya fayo Kakuma sentu lebele nengudo Nga vucha uyu wanga lwa mindu Vucha datu onde wawo nga tedivisi wanga mtuwa kita Takulimibwa Zina so na inka aliku yingira bukulembeze aina mazo kulobinga mikuwa nuja angi nalobi nze mikwano jange ku district mwami chairman bulldozer batwala Moses
18: wamulobi nze
17: nalobi nze iko na vice chairperson wajinda district bona bona
18: walobi nze basalawo
17: basalawo
18: yes
17: baikiriza jolobu nungu wa kakuma sendo
4: jolobu
17: baja kuni mila olugudo lwa wala vyechi lodi olugudo luno wala vyechi lodi ujia utanike opozite kata nao mida kata ilafi weka ya wawawo wajia wata ambula nija kulima nyingine nemu cha alecho echilala echaka ka buole mila
18: chingo
17: mtu chako mawaka duunga
18: nga chia mando
4: mtu chia mando si wanwari menjira iweka vyo chako wa chia mando vude ya
18: yano binze
17: nishoka kata azedi chitegeza anti nze obuku nyembeze wange tijia kusotula kumanga weni morugudo lulujia paka luagua mpaka waka duunga ato uko mawagasta wano kagoma sentu weko mawagasta anga wagasta anu wekoma so weni ma na alima kuchitu undu ati nga amata kama ange wajia ba kweso lugudo lutaka buolumela mba nina umoyo mubi sabe buolumela ndi alimi ndi kujia kulima lulujia waka goma sentu nime paka waka duunga
18: muna chia manyo sase bulu njini
17: mveyo mtambule nolu kudu nzira nwa ifuano wa gasta wali wakaguda kwa kaita kalamoya kagua kukudu nolua mbuka ngewa bisho wagunde kaguma ngevu olomela deni salimu wentu nipite paka wa doktor tusubira nzikide nzide kumeini
18: azedi ya dengunde
17: isa kaguma kaguma ngevu wambidi makota wali wakaguda kani wanakavi takunaiku watakaja wa wa David Taylor ako akaguda ako wabia asa ako akafulima na kuo ndikuja akarima
18: engude ina
17: engudo ina
18: ii chia mani ya sase
17: na mazo kusaka era by which eno over which eda engude tijakula ngatiko zechi
18: divazo fuli bramu kulo ndibu
1: sema timba tu wagarifa idinda
17: ngetandise

0: Echafira musada kujiko imba mugwa kwa lati
1: Kwe tuga, yesebo
0: Aye nga songa ya achi
1: Ya bufumbo
2: Kwa ula kisenge
0: Ani kabozi
1: Yesebo simadimba
0: Okusenzira kwa umu Guna yugele kubamwe itajeswa Ikumbi kabisika andagala Ononga ye nalikuwe kwaniza Mwa isenteve kucharuche Yategeza anti Ya fumi gizi okukulembeze Uwe chalu chine chanfunua Yakoba anti Omuntu wabanga idie Ela chino chinjeri hawa kulembeze Favali okuendo kulembeze Wali wabantu Omuntu waiga kuchalo Mwenga mwama lukumululinga chwe mwulalu Ela nga wakati oyu mwulalu Azede abantu wa mwubago na vuyalo Oli yakoba Oli yasema timba mwulalu Aye nga hawa hati gira Aye embele olusi noku mtugu nyo Okualina Okumufula ti
1: Omulalu
0: Ngena ku obufumbo bwe nani nakatereza kuchalo kuna baka kuma sento buwambi Bandi di bulungi Musada juzi nate Aye ba mwetanga mulalu Nga siba mchibali Asiba wa Abene ane abe saidi da Kabaganda muidi Muidi musa ando njidi amu atula Zama mweta mulalu Aye nga chaiti mufilo obulalu Jansi kuma anti mkatiwe yali nga ya nova ya vao ye fulo mulalu olai kwa mkazi sana msada mulu unji
1: ya tereira merimoje
0: so abata kana haba kule mbeza baby alo msada ono okufa kwa imwe okufa kwe mwere kwa mbuko no haba kule mbeza baby suwan haba kule mbeza baby gombola kubanga ya dewa owa chia manel suwan ya adema mbala magezi ya adema wanaba tia langa alopede songa ya
1: adema
0: mbala magezi ya adema kugombola ya akulimie songa tiba mbala mochi
2: magezi oba ye nabe ile mkozi wabi oba ye nabe ratu luguni omu kazi
0: msonga daka bozi deda mtele mbala mwachi
2: obwezi
1: kali tuwe yanziza sematimba
0: choka ki mbendi kusawa bantu wangabika kuma sentro chili kwa kena bubi Wadu elisonge dimu umaka Bae zawe nda deta kisa do Oku dandoli inga nachi Muna omuntu awale musada yanko Bina vede mfunwa Ya kama tati isi bandi mui miemele
2: Saba timba bai
1: Kale tu yanziza
0: Aye babu wachi
1: Saba timba tu yanziza muna Isi ntibo yenda kubo otia
2: Isi ntibo
1: Kale, ensonga nedia idienda. Bantu banji bafuna okusomozebwa mmaka. Eranga bantu banji balibita mu mbeero tineyo.
3: Uganda engeri jetambula waidife buli kituuka tuteraino okukigeneralizinga twakireta munsi yonayona. Nti ebintu bingi ebisomoza Aya teke ife tubeno nga titubi hidi kuna ire nga titubi ulira. Aya matuba ino kusomoze mmakeyo.
2: Okubitirivu.
3: Kubitirivu kwene kwene. Aya mia kedo nechiswaza mchunga. Ti nga imba angali baine no kufa jiwa tandikira okukola ensongedo. Okutoke ino yunayo nilake. Tima nini ya muntu wafile mbula mbwansi. Ayeriye chintunga.
1: Ayinga. Ensongo tine yote kutola mbula mbulansi.
3: Eriye chintunga tichetaga kwino nolabantu nti oyo chiche cha mutwele mbula mwobwensi. Abantu baidaba imelera bakobe bigambo tine ebiyo. Obo jirenge chitibolesi.
2: Nzendi jaba kaku emboze ndala. Waliwo omukyala yali niba. Iba nga mula Iba omugasogwe omukyala agubona nga omusaada amaze kuva mbula mwobwensi. Yali yayawula omukazi mwene nga niya yawula ekisenge. Yano ba mucheyi bache ya mtu kizamu Bakulu ba zaire na abana
1: Ya jamu chiche
2: Omusa adagetu wa yali ya kari omula Nga omusa adagetu yeyoleza Nga chiba mwamba ni chiba mwa kumere Nga inalabiri la maka na agula omunu Na agula sabuni Bulichimu na alisa abana Na ya ya ule kisenge nga na muidanda Ayo nga omuchala yano ba Omuchala omusa adamala kufa Katu Kale ya ndibere wonga mula muu Nuzo kufulia bulonji. Buti waliwe ebintu ebituuko kuisenga tulikuswala nga abantu abakulu. Kubya mwakafanyi mukulu azedi bwa migodi fleno muli zali kuluya. Nga ensonge ya eyo mukisenge ya ni mukazu obana bayimana babati ya misa.
3: bali
2: mama chone cha kuleta
3: kuma bano mubiri
1: omwana tasanire kubulira omwana tasanire kubulira mama we obone chintu ekigemagana ku nsonge iyo bufumbo ensonge ya maka buli omwali na experience ye nze byembita mwe wange tibyo bitamwe uwo nze byembita mwa zedi tibyo bitam aye ensonge bwechituka ku nsonga da maka ne mudemo kuikanya ngaba fumbo oluis na abakulembeza be byalo bana abachala batiroti amisako abachala bwechiko wana abachala nichije wachi amanire siwa nibidema nimuja ku police oluis abandi batuka ku level yo kuja ku police nibidema mwahukane ncho chiwe
3: kuikirizibwa kirizibwa bulungi ino mwaukane
1: mwamuka zibotu ukira ku idale lyo kwa ule kisenge no musada
3: tegeza anti obufumbo
1: obutage magana ikisigalanga kibageita bana bwe mwaukana buli omwa balina omukiso gwo kuuliza abana nechindi waliyo percentage y'abasada abasinga ba playing roles dai wenga abasada aya abakazi tibaba babatwalanga abazira mugaso
2: abakazi bali zenseke omukazi yalireseke wuwi wuwi
1: abona omusadanga yewayo yatukiriza buli kyetagisa maka aye nga maka bisibwoti mwana muto
2: batutulugwini ya mwami aze
3: ezagaza imwe mwe da kutandiko kuikiriza gana ninze ekyo kufuna abakazi ya swika mu mulala
2: omukazi obukera
3: mwe da kuikiriza gaye changira ngo bitawo jawacha waga
1: nze kasonde ta ku CD ku
2: oge momo
1: no tandika kumbi sambu kodi twaule ebisenge abana bali kumbo noli kumvuma oli kumvula oli kutyobola ekitibwa kya baba mmaka nkuleka
2: ndiko
1: naja nakole ebi
2: abasada tulugunizibwa ine waka mwami azedi kubako huko mulangoti buli musada gwa tulugunya njo ko njo kwere sawo isa tungo tusawo
1: lwakuba abasada tibogera
2: compound ebwe tayidule ona batulugunizibwa
1: percentage jesingo okuida ku radio kuno okwogera ku nsonge da maka bakazi aye nga percentage oluise nigirizibwa ino
2: basada batu nigiriza ivaba no somo logulemera kaba kusuzenda lainga niwo juguze
3: me ko tokobye kuida kuida muleti bakuigaliza ovuaga
2: ovaga
1: ate nzembi nzogulemere wanima aye mule muti mamba comfortable
3: akastaba nge mali kulia akastaba lile
2: nzenapo na ko muchala nga bwafumbe emere akoba abana bali balekere ku baba gayiwe
3: eh
2: ati munale mulekere ku baba gayiwe
1: muchala awonze disobolawo
4: uli waja bayiwaza Tujani wet. Chinana na munana katoneze mukaga. Busagaro your radio. Oni. Kumoyo.
5: When the pain puts you get on with head on.
6: Omutwe, omusuda, obeli ino werikuluma, wetaga head on. Obulezi bwonko busobola okuyamba otola obulumi ni head on. Head on mufuno okuva kuiduka, oba ku pharmacy kuli okumpi, kubeyi ensamusam. Head on, nobulezi obukasi nzo kuweze obulumi, obwomutwe, omusuda, obeli ino. Head on, nobulezi obukuiza kumulimo, era, au nye nobulumi obundi obwenda ulo. Ngo obwomugongo, omutwe, ebivu, ne ninge diruma. Kozi sa head on, akuyamba okuwa ni obulumi bwona bwona. Yaikirizibwa, aba Uganda Drug Authority. Oh, we're about to head on.

0: boneka bukalamu okidinga kuchaloko na kuona buli muntu ali kuogera ko nimironda leno
1: necho chene bazoka akwa duma kubisamu emirundi ebiri oba madigatoni obo musana gwase eisanu lya mirundi ebiri mukwano mu makungula tujja kutwala makola tugali sente daife tufune mu amata
2: mukwano gwange zena season yeno ndija simba bazoka
1: okufuna makungula malunji duma kubisamu emirundi ebiri empekeda dumediri ku mutindo edigumire cheya nendwaire na makola malunji agente Simbens genunje ya bazoka esinga ya amani eri abalimi abakukutivu nga kati aganibwa maduka g'ebyobulimi agesigika agakuli okumpi.
3: Yeah.

Kale dakika ziri abiri mwenyezo keza kava kusawa enya ezamata agoruna kuruwariro nina message waneri kunsini sebi nyo to the fullest agama ati omuko luachi ife betuba kubaku mwedemia basi kusimye muko amazima gakawa gali nti basi kusimye. That's why imbanga na atanyizo gana nga chakwe tegeleza paka mwintestine zi mubienda. Bakodineta zi ena kuza mwezi 18 oruna kuruo mkaga sabiti enu tusu biru wakubanga tukenda kubeda wano fena mrujaru wa Busoga Royal Radio. Omuko luachi wetuba kubako mwedemia mbasi nakulo oza blunji mancha galankula bie mbacha galankula ogamboti onamalako wanke luachi mwenjogeza abana mwamba abagobye school fees bali makaga mwe mwagala njogele ebi gamba gamentri na sonyo mwadakaza ni mwana mtu nenga bie vyo atuba tuchabe tegeza paka mubienda kulabo ono gwentu wala ni kwa waa oba ngude kuchiti omutivo kwange Esther ono zeke lutirambo liye uwaiswa msenta kamuli municipality agama chikwe tulitutumbu de oyongena nga konti enene ya chabazinga wabusoga chinana mumu nana katunyeze mukaga bajita Busoga Royal Radio mutibali mwenyini hi kasto chingira bote ya chibali hi oza na obutada uliramu wami Mwaito wenka nyanga tutaandikiriza message zo kumande nga zisukana mwe mulimba nze muntu omuyenze nze ko mwagala zo nampisewo atemba gambe royo bingo atemba wo bulango atengende mu bugali ebujiri ate rusogandiko baba agamati wa shele bulai mai esta auli umulai baulirisa nabo bali balai umusani ukomasi naye ali umulai.

Katimpe kano obudulizi bwa government yaiwanga Uganda ngevuna naba kulubano mu musango ogwo kuliku empapula oba di page ediwera lunana page lunana edi nongolo obulungi nokuinongolo obudulizi buno obuzito webuliku butimpe kana amaloboozi gatuide okuwulira mu musango guno wuna utibanga tukagazaniwa amaloboozi gamalawo esaa wedi wera musanvu nga tulikuulira buwulire emboozi webapologulamu ngeno mba tijja kuwogera esaa wa musanvu nga badindekeire kuwulira buwulire maloboozi ga budulizi obuide okusomebwa iwe oli kuwuliza laadiyo yaisi bantu nga binongola bulungi olukwe olw'okusaanyawo gavumenti yakuno n'okugezaako okwenda okuyita pulezidenti ow'eiwanga lino Uganda kati emboozi awo etandise oluwaabi ensonga eno oluwaabi lutegeeza yesije Haji Obaid Lutale n'omusulukale ow'ekitongole ekizibizi ekya Uganda People's Defense Forces Captain Dennis Ola baja maiso okuba munekubana eddendawulo mu mawanga gale getukonyeku nga ntandika omuli Switzerland, Greece, eiwanga lya Kenya mukaweefube ow'okwenda okutuukiriza ebigendererwa byabwe ebyokuvuunika gavumenti eya Yoweri Museveni n'okumumiza omusu kati mpekaano emboozi eno ogikuinongola obulungi ndikwenda ogiwulirize bulungi wano

0: Nti sebutiki dabati ya mie kuchalo echa mayanja mu trading center ya mukono muluko gwalugala muigombolola eri abanda mu district na mayingo na kuolwa lero oluvainmolo kwa gano msada kununkiza miaka 53 mutyame mnaibwe tabu Michael Obale ngafirira mu kibanda kya filimu okusinzira ku msaso ife mbitundu bya yasubira kubanga yogeraku ne mukyala wo mugenzi Acheng Josephine ni senkulu wechalo amanikibwa kwa maina ga mchumba Ramsone batigeza nti omugenzi yajire maiso kubanga jokulo na kolo igulo wabula chibe uninkirizanga nembu ya gedi kazengo ye wabula mchala uo mgenza suwa ilo kubanga atigezanti msadawe ya vile wakanga akali gisaka li msumbua aichimwe uninkiriza okumuagana nga yafirire mchibanda cha firimu kuncho kuncho kuna kolo alero msaswa ife ajire maiso kubanga leta malubozi ago mchalo no nisengkulo we chalo nga balikui nongula kunsongenu
1: ndisibanda si filimu emirimo mingi na dale no matala akole mirimo eri eyo si akole mirimo
2: ese ni sajja sufina akiyanyi sili gisa ni si amusumbu wenge sa kana ikuno kwa bukire nae wabao bandu ba wifi ze kya babo yali sa ni olo yake enda kenda kona bao ngabe kesa ngaluwa ko ere babo e ni yore yore engolobe mana muira mabere amala kwa bao anji kanga tuwa uchiwa yalise yore sa indi yalise nga mukoli ni mwane ni chasochia ni singire ni ngere umuryangiro manya ya holi umahe katel na nde uungire ule nwa tenge uno na era ni nyemirani mbonanga sana ule mundu kwe leru yera kwe ngeo wona sani ya sae baba kumyo moyo hangi yona ukulu kwa hundi uye herasi hundi kule usitandu nge nyira sangu mundu saa
0: Ebyonga tubisisa kwa mandi polisi mbitundu ebye igangange eri walala ni polisi mdistrict ye kaliro evoniza abantu babiri bano kiteberezwa abantu babiri bali kwenigira munte kateke yo kutola kubachala abisa mu sente mbitundu ebya district ye kaliro abavunye nokutu sekisera kino bakali manikwa ku maina gaibwe ayenga okusinzira ku polisi mbitundu ebye igangane kaliro batigeza anti wano babiri bali kwerimbika mu maina ga district kadho wa district ye kaliro Sheikh Abdulrahman Afan wakati gabatigeza anti yo abatumye okusolonza emitwalo etaano etaano mbakyala era nga babategeeza nti baidhaafu n'obuyambi okuva mbitongole ebyobwanakyewa okuva mu iwanga eryataki twogeireku ne district kadho wa district ekaliro Sheikh Afan wakati yajja maiso okuba nga ategeeza nti bano bafere era ajire maiso okuba nga asiba polisi mbitundu ebyekaliro okwongera okubakuna bajje maiso okuba nga bayinongola lwaki babiri bali kwenigira mu nteekateeka eno
3: abale mu district ya amaskale be bakwaite nga bali kukobanga balira mu bato districti niye aineka netongole cha take bati kuwakoba nti mukwegamba babahe emitwalo mitano mitano abaamira nabali amaani babakubaho obugaali ebintu ebyengoye nabyo byabafere nga nakira abantu bamanye nti nze dikitazi nkali kwatatanako naabo era abantu ababakwatire nambale kwegamba bo ekibaluwe kibaina chano chukoba mbo kaliro district modern county kazi kodu uza po foundation ayo nga tuma ite ekibazu ere ile bako wapazu ere busiki bako wa so ziyo ndiyo kupoli tina ayo namba alenga nga manana tigere kibazu ere basi kwa batu watu wari java kwa tiyo bea maina gawe na alima tukobera district kazi owei kaliro ni yaba tumire okusolozia esente mtu alomitanu misatu
0: nga tusembere lukulonda baise nkulu bebi alombi tundu ebyenda ulo okweto olola iwanga Uganda yavuganya ko kuwa isente ba wa district ye kamuli mukulondo okuwa ile kalulu Robert Owogutwe ajire maiso kubanga siba bantu ba bulido mbitundu ebye kamuli okulonda bakulembeze abaide okutebenkeze ebitundu ebitali bya nsambo ndala mombosi eya kafubono msaso wa radio no mbitundu ebye kamuli yavuganya ko kuwa isente ko wa district ye yo Robert Kalulu Owogutwe ajire maiso kubanga ategeza anti wali abakulembeze ba isente ko abebyalo ababirenga benegera mize mi chamo eranga bano tibalina kulondebwa mukisamba kino ajja maiso okubanga ategeza ati abantu abaidyenga batunda amataka emirundi ebiri abantu abaidyenga benigira mivu yagenda bulo basuliwe muguluka mulonda abakulembeze abajja okutebenkiza n'okuleeta emirembe mbitundu ebyenda bulo wanombusoga
4: yebo okulonda kuno kwalwire weino watwera kasera era kwazala ebintu byetwide nga tulengera mbakulembeze ebyalo byeffe beremu abakulembeze abagemagana n'abayibi nibaida nibazise ebyalo byeffe bagabye stampu daifeeri abanaga etaka n'abayibi aba ensambe dendawulo balaza omuluvu mungi ino bwe batunze ebikaado batunze amataka emirundi ebiri chairman wa LC1 n'ataswala n'atunda ebikaado ate omuguzi owundi naida era n'amuteera ku stampu n'owundi naida n'ata stamp kubanga ino mululu baida kumuwaya kasente ensonga nituka kuoza ngazida cha kukoba kubanga umulu vugu baile monji sizoni etuidile wailenge rileo ayine tuse msobolo ukulo ondaba kule mbeze wana asobola kuchuse vyaru ya ife wana asobola therefore kuchuse busoga nga tuenda busoga tena haja kuntiko kicho chitaandikira kudi ero sisi da ife chitaandikira kubialo vya ife chitaandikira makaka ife sizoni eno ya kulo ondaba kule mbeze walonji nenda kusababu limusoga wali vakubuse mpe batua vakulukulu kwano kwano luku liya chapati yoluliwo tulondo mkule mbeze kutu idinga mwe simbu taida kutunda mataka ife
0: ona yogere bigambo binonga akachika kebyo kulonda mu iwanga Uganda ona kuulwa lero katandiso kutimba enkalala edabalonzi kubyala ebyendawulo ngo kulonda obuchiko bwabachala kujja kuba yongena kudomweza 23 omwezi guno loni okulonda baisenkulu abebyalo kube yongena kudomweza 28 omwezi guno omwaka guno e yafgani yako ku kifechomba ka parliament yo waisazeri aluke ya Maserengeta district eruka unarebo Paul Kapasa yena sabya abantu babulido okulonda bakulembeza baido kuleta nchuka chuka nenkula nkula na bitundu ebyenda wolo Kapasa ajire maiso kubanga saba government ya president Museveni esubulo kubanga eruoza ni kunte kateke yo kuongeza kwa bakungu banensako kubanga bakole emirimu mingi kamala bitundu ebyenda wulo nilala otebenkeze ebitundu ebitali bya nsambondala
5: wola abana Uganda mwena mwena nedala basoga banange mwena mwena nedala singira ilala abantu banga beruka ntomukisa gotulina ogokulonda bero siwanu okutandika kwa bina isatu pa kwa bino munana nenda okutwala mukisa guno nganko la mwena mwena muveyo
0: Ebyonga tubisisa kwa mandi ya miyoka akidhiko ni wa district yebu yende mudausi seyebu soga Reverend Grace Agure Wakabi sabie abana basumi mwamasumira agenda ulokuwe nigira monsonge yoko ebiso bulonji oku nwezo kuikiriza kuima mkatonda walala nukwe wale mizagi inzo kuitaitane ebiso irabimu ebiyoma iso bina abiyogiranga alikuisomero elia Irundu Progressive Secondary School mu district yebu yende nga balikulonda obukulembeze obwa scripture union mbitundu byeyo ero na jamai soku bangate geza nsinga abana abasomi mbitundu byebuyende busogani ni Uganda okutwaliza walala mwenigira mu nsonga edido kuba yambo okujja maiso muidaso bulo okufuka batyami abo mugaso mbisera byo maiso muiwanga Uganda
6: kugera ku kigambo mpisa era mu mpisa no muri okucha katonda kubanga bible ko bandi mukutya mukama amagezi mugasokera umuntu atata katonda tusobala kuba mu mpisa so tusababa na imwe mube mu mpisa era mpisa ebakulemberwa yabatosa uwanguzi ekyo kubirine nabakobera omulamu agwo kusoma education is power ngaba tuogera kubanga abasomye ku bali misalwala abasomye ku chebendo okulya chebalya kubanga sente difuna nenda abana imwe mufube mfuka abantu abo mugaso butisaye no muri ba mugaso aye mukali kutuka kuba botuka gaire ku function yona yona tibaso bola kwaniza ze bwendu seka no bakobya atintu satenga tini nze ndagire nenda kuba sabamwe na mufube kubanga chizawa pride kuba bananga mubisewo
7: Gabaira makuba gensonga uwano kuchinana na munana akatoneze mukaga busoga Royal FM ondi kumoyo
8: waiswa akapapula kakwegeziza msizoni yeno kasoke mboni okozesa company che ya betting waiswa ebintu ebindi mwebuzanga ku okidinga nze buchana eyunga kubetika esente mbaire ndola biyole atemu World Cup wenu chintambulire bulungi ino butisoko bone ochidingo sobola kubetinga kugole jo kwiramu okutebebwa oba kona nabenje biri kukatale nadalo mpira nga gulitambula choinzo kweta live in play kubetika bakuwa odds en savu atenga niyo ibanga bibaire tibiri tambula bulungi onenga bonike cash out watola yakasente ko ngo mpira gukatambula nolwecho wena osobola kubeyunga ku ngobita kuchibanda chaiwe www.betika.ug weno tandiko kulia kumasavu World Cup weno osobola bebuzaku ngobita ku note ibiri note note munana musambu ibiri munana note note eya Airtel oba ku note isatu ibiri mukaga isatu note note munana note note ngeyo ye MTN
9: Mwange senswa.
10: Chichi.
9: Mwanga ulide.
10: Agaliwa.
9: Ekitongole chiweza chomusoro munda mugwanga echa URA. Chikuwa domu kisagumu. Atega gwe gusemba. Okoze sechi sonyo kumakoba ni ingasi. Kumusoro omukadde okukubanjibwa. Choino kola kwe kusasuro omusoro. Okukubanjibwa omukadde. Oguta susa nga asatu. Ogu omukaga. Bili abili mwena. Ekisonyo wo kumakoba ni ingasi. Chikoile umagina wo. Choka ekisingo kusanyo sa chichi. URA genda kusindikira obubaka obukwata ku musoro ogwo ng'ekozesa SMS awamu ne email yo butereevu osobole okumanya ekikubanjibwa. Jukira guno gwe mukisa gwokka ogusemba naye yanguwa kubanga ekisonyiwo kino kiggwaako ng'asatu ogw'omukaaga 2026. Noolwekyo sasula omusolo gwogwo k'ogukubanjibwa olwo osobole okwewala amagoba n'engasi naye tosubwa kuguna omulundi. Uganda Revenue Authority tukulaakulanyize wamu Uganda.
11: Ngabirina chano mwezi kuna kwa msambu. Abantu mwebujine chiliku dewa imetimu ntu. Ekaani di nchama alabi ya nedamu

application go bita kumukutu kwa www.su.sc.ug ndi kuiram www.su.sc.ug ni mikwanja ife abalu njeino abaseta university abakutusa kumunange sawa ife ni esemba yomu program ebi kusike the royal program kare mkagwa mjali kumpuliriza tujiro kuva mu weekend okutandika wiki eno nga kimaze okuba nga kikakasibwa nti omukyala Mariam Wangadia abaire chairperson wakachiko akalire dembe lyo buntu mu iwanga Uganda aka Uganda Human Rights Commission nga amaze okuba nga atamu embaluwa esaba okuba nga alekulira emirimu egyo okusinza ku kiwandiiko kya Kijiri Maiso n'okuba nga tufuna ku kopi wano ku meza ey'ebikusike tida ku kisoma kyo nakyo naye kansome ku kulaini edda abairimu ebigambo bibiraga nga ali kulekulira omukyalo ono embaluwa eno yagiwandiikire President Yoweri Kaguta Museveni era yategeeza nti I hereby tender my resignation as the chairperson of Uganda Human Rights Commission nti ndi wano ngambita mu kiwandiiko kino okutaamu okusaba kwange okw'okuba nti nva oba ndekulira ekifo ekyo ekya chairperson owakakiika kalira eddembe ery'obuntu era ajje maiso n'okuba ng'ategeeza nti I thank you for the opportunity to serve Uganda over the years in promotion and protecting human rights nti era nkwebaza omukisa gwampa okuba nga mpereza ewanga lyange emyaka egyo gyemaze nga ninze agemye ebendera ey'okukuuma n'okutumbula eddembe ery'obuntu okusinziira ku mbeera bweri mukwano gwange ali kutuwuliriza yiddukira nti omukyalo ono yayogera ebigambo ebyali ebizibu omwali n'okulangira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni obutawa kakiiko kano kitiibwa olw'okuba nti Pulezidenti amala galonda bantu abagwire mbululu yaba tyamisa kakiiko kano akalira eddembe ery'obuntu nga bacommissioners obaoliawo ekintu ekitajja bulungi n'abakulembeze mbitiibwa ebyendawulo nga bakuba nti omukyalo ono ebigambo byayogerire Pulezidenti nga tibyabaire birungi wagati mu lwekobaano lw'abamawulire yandibaire anoonya omukulembeze yabimukoba face ku face munoni mwali muni minisita agemagana ku nsonga edda gavumenti edebitundu mwami Baram Barugahara yajja maiso n'okuba ng'akozesa omukutu gwe ogwa Twitter nkani X yataako ebigambo ng'ategeeza nti omukyalo ono ebigambo byakozeyisa tibyabaire birungi eri Pulezidenti

0: karona nsoni wa mokuku olu akakavu kubitijamu ikiriza mkutuse kwa mauli la gensonga olu igulo lwa lero gende kutandika nago nagaya vugani ya kuwente bayomba ka parlamenti owe sazeri achukule yomani na nina Haji Ismail Badoji wa guma olu wa lera tuyo msango gwebio ufuzi gwe alope mkoti nkulu achonga alikuwa kanyobu wanguzi buwa kongu Samuel wa mteze mkaluwa kariye na kudome zingari kumina itano mwezu kwa jino alimuaka guno kaji okumaliliza kutufo chino ngatu wale nsonge debi okulo ndamu district ya iganga alangi deba mteze ngomba ka parlamenti omulonde owa chukule yomani na nina Butini chavira kubadoji okuba nga alumukira mkoti okuwa kanyobu wanguzi baba mteze chokona kolu alilo kubadoji ajire mkoti eno ya bangatuli omusango gwe ya lo PM tuogeire muku niho na lebo bamuteze ajire maiso okuba nga atendereza ino mwine badoji olokuba na mazima buti asubiza abantu be chikulwe yo mambuke eyo nga sawe no kyasigeiza okuba tusa kwempereza dia basubizanga ebisida bya kunonekezanga mu akalulu
1: oruna ku galero bana chikulu nosi ndiko baletera masana age amawe la geisan ago bwanguzi bwetu tuse ku oruna ku lwalero banje mabaye mu eralikira nga mwogera ku byemisango ejja yabirwa ombaka we mu wa parliament bana ange bana chigulu nosi oruna ku lwalero ndikuba kobera ndi musango ogwo eyali agutwa ile mu koti bado jisi mayiri waguma agutwa ileyo so kuva no lwalero ndikuba kakasanti ebe eralikiriza biwirebo ombaka we mu wa parliament azira ku musango gona gona wa musango gona gona gwebali batayire mu koti eyagutayo alumu ikembiro mbiro chipayo payo ya guto olayo mwebalo kunsabira babeba saba mwebali nobu wagizwe mwampa nobu lulukubwa bululubwa imwe elobozi ya imwe butili likumibwa bina basubiza tuja kubikola ekisere ekyokuba kolera bana ange butini kino nze mutega amaiso ndija kola ibe bari beida mokute tegania bivirewo
0: akati kakola kunsonge debi kuwa nda mchibuga cheka mpala ni milidano uluna kolwa lero kwa ganimu abantu batambulira kwa nsongo kusobola kuba ni kantu bekuba mtochi babona okulonda jibasobola okufuula mu okwemirembe okulonda okulijjo kuira kona kona bano bakulembeira moto atwale nsonga dibyo kwenda mu kibuga kya Kampala n'emirirano ononga ni chobutunji Jennifer ajira maiso okuba nga atukobya tuliki ko no lugende irwamu okusobola kuba ni kantu akati swakola ku nsonga dibyo kulonda ke wala ebintu bitatambula bulungi ebyali omukulonda okwebirya bina mulala no kulonda okwebirya bina mukaga era ko bantu muluchi kolno bafunia video bingi nokuga kunjino kibako bintu jja kuba yamba okuba nga batakati ko kulonda okwemirembe okulijjo kuira ku kuona kuona
2: Mr. Kizemwa kola loli temuzizemu ate na fechu kola ki tetwagala kubanga twagala okubeera ekyokulabirako twagala ensi tulabireko ensi zonna zigambye Uganda ekikola etya yes so kyetuyizemu ekirala nti bwe tuyita enkuŋŋaana zino nga workshops zino tusomamu bingi waliwo ebintu ebibeera ku ground kwennyini nga tetukoze eki nga tetu nga twabibusamuko ku maaso kangambe bwe ntyo nga bw'ogamba nti bano abantu ba sign language interpreter abatayogera abo emirundi egisinga tuba tubasuubira okubeera neki n'omuntu waabwe gwe tuyitanga aid naye kati kuluno begambagambye ntuteerengako waakiri omuntu w'abantu abaliko obulemu ebyo byonna tugenda kubitunulamu era tumanye nti omulundi oguddako okutegeka akalulu ate kajja kuba much better than kano
0: Amyo kaisenkulu wa district ya Bugweri yeyo ononga ni Beth Namaganda. Avido ya kwa wanto ya Bugweri okwe walokuwe tundaku ya melo kujimalawo mubisa edabi noloku endofu nesente. Namaganda ngalimu mbozi ni redi yeno. Akwa wanto yotu likujama isao endala ani ya mwede akatebe elikusubiru okubao. Kali ya kwa wanto ya Bugweri okwe walokuwe tundaku ya meleo na yona jibali kungula ibisa edabi no.
3: Abantu bali kungula duma, bali kungula maido, bali kungula ebidandali. Aye ndiko wakubiriza. Nti watu likungula emereno. Tutalayo na yona yona, tutajetu undaku. Nenda emereno tujitaye kumbiaji. Kumanga maisawu. Chibuloka nganga ndaleja kubaku. So emereno yofu ni, utajitunda lualero na ujimalawu. Emereno tujukumile mubiaji. Katukue tekikeda, eche ya chendala. Eche likuida maiso. Na hava zaidewa na namba kubizanti. Dumoni bali kungula ku. Bagame kudumono. Batwale ku masomero abana baife basobola okulya weirenga chairman waife Dr. Chimako omulungi yatulayo duma ku masomero abana baikulya emere chairman yatukwatia tukibira ku bugemera tuna nga abazaire tukola obuvunaanyizibwa waife

0: Buzo gare wanyi baba. Uwene wale kusima baba. Kalamina.
1: Ono wala ujuri yansi. Mwisi yansi wango mkaliyo.
0: Kaba ikaliyo mli mti ya.
1: Kwa sinu mkado ya vwa kuwa. Mboku mra mboti. Mwisi wango lweka mkato. Mda ino.
0: Uli wachi kache.
1: Wanda mwene gulu mbaile mwene.
0: Awa mwera kachimbu.
1: Mwera sebo.
0: Wanji.
1: Mwisi zambate mwke vinesu.
0: Uli wajidembe. Man, director, Saint Margaret, Ebuduwa.
1: I'm going to go to the Mugretti. Omulimuja da kulima ate wantondo.
0: O sina chii ani oyu.
1: A kwa kuwezi yoke ino kusebo.
0: Uwaisa sula.
1: Uwaisa sula oyu.
0: E inga takulimu liwa ira hiya. Ase mbayo.
1: Akula kisi uwezele. Ayu na zamu mkabini shumbaba. Na mchala wangye.
0: Kari. Unugule mutaya. Wanyo muko.
2: Muko salamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Kulini muko ilimu wa shibaga mzame.
0: Ni wali kusemba yukati.
2: Muko ili hundi kumuoyo.
0: Oga kasa.
2: Itu ufu.
0: Ndena zenu hundi kumuoyo. Oguli kote. Amina.
2: Kankone kubano.
0: Basatu.
2: Juma maiso.
0: Asem, ayiku ila.
2: Ba city.
0: Eituba.
2: Eituba.
0: Abudi aliku ili asemba yu.
2: Kwa mweta zaidi yo wazivula.
0: Eee.
2: Ajiriku tajivuwa ku.
0: Ajiriku.
2: Ajiriku.
0: Mkobodi ajiveku.
2: Era ajiriku. Nicha anopochiriwa no chikuenda ino.
0: Chikobodi nchenda ino chani na zeni.
2: Nuna chikuenda ino chikutereke ile nko kweyo.
0: Kwa nanyo kujiriwa.
2: Manibu. Ile nga chika ajikuwa mie.
0: Chikobe.
2: Yesewa.
0: Kwa tichiramuja chimula muisa.
2: Ye na chienda ino.
0: Kari.
3: Don't
0: you leave me? So let me love you. Don't
4: you leave me?
0: Ni wali kusembakati. Wanji. Sebo vila radio bakendeza ako. Sebo.

Hallelujah. Bama tarama na makula. Oyo ni rema na makula. Ngayaza alikwenge na kudo mwezi abiri na ina. Ruku mnaruenda chenda na mlala. Nga muandisi wa nemba. Atam recordings. Ngayaida musika yevyo kwemba ina kudo mweka kwa nku mibiri kumine yesa tu. Akemba kai wakaita nga oli wange. Mzali na Lubaga Mukampala. Eleza samina kukinta Kitante Primary School Sentibali Kudembe Senior Secondary School. Ya yeah, yeah, joining University of Jeta Chambogo University. Eleza yinjirango yinjiro kwe mbanga kama iza senior 6. Just senior 6. Ulo nawa nawe mikisa Bamweta Rema na Makula. Mbairi remu Bamweta Rema na Makula. Oba Rehema na Makula. Kwebaza ina kudomwezi nga Gwakuna nga abine ina Lukuna nenda chenda na mlala. Nga mwembi Ate muwanisi wa nimba. Natasa ano kurikodi nga Obo kufumieni mangoro ururui. Nga yenji ya musika yevyo kwemba mwaka kwa iviri kumine isatu. Nga kemba kaka breakthrough. Oba kaya kaso kane kapitao. Wabani nebasolo kumote gira mu Uganda.

0: Wanji baba. Wanji. Kale wena wale kujiba hako.
1: Oh, dangira ni mkuru Michael kubebusia.
0: Abebusia mlimiti ya.
1: Amwana, kubebusia, kubebusia, kubebusia.
0: Buzo gabe ye tuka mlunji.
1: Ah, mlunji nyo, zendera ko. Abulisa wale no kubafuma chia paka, ah, ikiro.
0: Amina. Abebusia wale vati ya mtu sinza cheyo.
1: Ah, jesu, kuwa yoka.
0: Enge nijeri. Sinza
1: Ah, kadi ate kati kasho tuka kunyanja wali waita wako kwenye tibi toma niyo. Ova njigulira.
0: Njigulira?
1: Kati ova mtuse kumganda wani.
0: Okakasa.
1: Ovo nji niyo.
0: Ngena kunyanja kuchenyanja.
1: Oyo mkazi wakati waka wakera tabu wako nye ngamba. Iyo, ono mkazi wanani.
0: Oyo senga buso garoyo.
1: Oyo senga wakera katoro wazambade mani ya rimusu. Iyo, tabu wako.
0: Yeah, awa, ndekila senga wangi.
1: Kati senga woyo.
0: Iyo.
1: Ayo peke kwe mkazi wakamba nti mbo mwade niyo.
0: Iyo.
1: Wabari kurejiwa awandike na ambe no.
0: Iyo.
1: Musaji agenda kwe silo uru niyo. Kwa musa yura jesho, musa yura foka.
0: Kati musomere namba.
1: Kwari
0: ya uli la
1: Auli la
0: Iii
1: Kati waba uli la wanike namba.
0: Aha.
1: E namberi 07
0: 07
1: Kwari ya uli la
0: Auli la
1: 0788
0: 0 musamfu mnana mnana
1: 07
0: 0 musamfu
1: 36
0: Satu mkaga
1: 18
0: E mumu nana
1: agenda mkuvira, agenda msawira burunji, msaja demu yesi, mkazi aluwa kaya, sawa burunji, nyonyonyo, teakara sento yona.
0: Kari.
1: Ati oyaba tele de, ya manya.
0: Kari.
1: Kati sawa ukaimu.
0: Sawa.
1: Kizi wanga umaye vi musamia, njala na musamia munangu, wamu ito tempu ito tachi.
0: Tofu ayo ngena mkua?
1: Akapia.
0: Kari.
1: Kwa za vile nji na yeo vyogerewe.
0: Kari.
1: Ndi mubi na yeo njogerewe vile nji uho kamaji.
0: Ni temperature?
1: Yes, wamo ita temperature cha mustaha miya wafu.
0: Ngeenda duku wa?
1: Nkare sewa.
0: Mami kwa msoga?
1: Yeah?
0: Mami wa wenu?
1: Kitufu.
0: Ochinamu wa vzivu?
1: Si kila na vzivu mkanda wani.
0: Chukulumia?
1: Kakuwe kakuwe hako, wano tuwe lene papa.
0: Kari nange ni musanyufu?